0: Ang do kardom alun ajay mek ang deng along pen ason son alun arjuik long tanglo. Adun thu neli kacheni alam the pu ang deng along pen basa pi teron pi kethan alang lilam the arjuik sinang.
1: Kardom neli men basa pi teron pi. Neli rong lake lang nirja mujasin rong hang arong. Nili kachuklem asai lake kuvi ki e. Kuvi ki e lake isi joy ki asai. Kuvi ilitum e lote. Ninkan roxi pen lote. Ilitum athi sitame lik longpo. Lapenge hithi sitame chujor chulang dun pen ilitum. Isumar sita lok pacharli afan isi kejoy ke asai pusi nili matha lapen ke kuvi lake ador ki dupi ahormu ilitum usumar ke pacharli chotkali hemtun isi sitame ilitum afan ikirap thipi lapen ke kuvi ki e lake ilitum kisung o akam kali ilitum ningkani si penlote kuviarum batai hini panang po pacunang po ilitum bari kecelang sitame alon pen ilitum sitheglong po lapen ke kuvi labang so kuvi jong si arong ding to pulote ilitum puthot athe pari thura ilitum ningkan hini ang bong lote labang so kuvi aklim ilitum puthot e thunang po kuvi asai ke kijoy ki asai pusi nili matha lapen ke ilitum thangnat wureng abar sai ka vi atum ke isi ekirap theo pusi nili ning matha kardom

0: jai mekewang bom la ke fm ben along pen megahertz pharo isira to bor asir kep la penang litum news on air app along pen ta jai mek rj klong ji adun thu jutang har chi pwa jai mek ang deng along pen karbi kinship relationship la and acknowledgement mate karbi atum kache hang ji aron aputhak sikari tiso lapen helvalin timungpi atumangbong chihu chiput arjik senang labang so ajay mek pini akashwani diphu along ke pacheta ek cheng ajay mek eglo tangte arjik senang
1: kachi phu kachi ru lapen kachi hang nang je aron mate english alam pen ke kinship relationship and addressing la solam kachi than je phanpura community linguist lapen surihini rank or icn kan linguistic society of america pen excellence and community linguistic 2021 puanong e kachi palong abang phu karbilamet amayame phu abarim lapen ke indigenous tribal sahitya sabha of assam adun mai phu lapen tok banga ke hai sar security so phan se chupai glo lasi kachi phu kachi ru lapen kachi hang nang je aron la solam li je thanam de prang radio nangkar juduna rat do ana phan kardom nang pajir glo lapen ali phan sta me kardom nang pajir glo ke hai kardom
2: kardom
1: kiching si akar juneli nang li phan angkar juji la pui khen lo karbia khelong kachi phu kachi ru lapen kachi hang aron ha ku pen ta duma lang li ka matha teng pulo tangte
2: karbi puta isia khe lapen khai kang thim bu si li tum kaduk vita kachi phu lapen kachi chini te ben sat ta kona kang tim maswalam bangilitum kadungweke matha phlapena mat lapuan par six se ke mathadam setame abia cha along gachar nim wason char nim chailonte karbi pu isia khayamen chotma laso angbong kupi nene asondum la hetar lipdam lonte dada ke longdam asondu pik penke la haya son pan tiniet kodak kod sri la haya atuma bang kamiklem arona tanga jat kadugwema la haya lo karbi kang tim I karbi pa ke se intim rima ke pu kach paklang ia dim na se non ke pulona ilitum karbi along ke kural kapan ke kur pho do
1: kala
2: na so kur pho ban se ilitum ke kur pi pusi pula
1: kala
2: na kur pi pulon de non ke ke cheng si ban ke na se ke thela se ke thela se ke the pu ilitum ban ke ave
1: kala
2: na se pu links ta kur ban me se la pho ban ro na po
1: kala
2: na se ke ong dung pulon de la timum ta isia kurpila la so timung bong pen ke chatak do timung son tom kep pu seta non nili karbi ham phang bong dam lap pen la so ke take them long pulon te timung son tom kep in hi son tom kep pula kurni phan pu kurpi seta son tom kep ke timung sorta plain play pen ke nili tum la in hi sorta plain play te ben seta ke chini dam nang je bang ke la tom kep pul te la ke 3030 kep ta ke tom tom kep la so pan ka li si ong dum bisar lam ni nang phan la so lam ba tai tom kep nang than the lu ku
1: oi
2: nang hem ke ni nang wang tom kep ke lu pul te ba tai tom kep ni wang wi pul ke pu gali
1: oi
2: nang than tom kep ke bus ta ba tai tom kep ni nang than the 30 times I will tell la so ban ni pu gali
1: a phong ke ong pa
2: phong ke ong ba tai ke ong pan la se tom kep pul la se ing hi son tom kep te mong son tom kep la kur ni de la ing tia sort of son throg do bekro beterang la tum ta do te ron na sort of do
1: kala
2: la se la suang bong si li tum bang ye chi padon chi parap
1: kalang la
2: chi padon chi parap pulonte la ke piso so me ke chi pi kala la pen ke ke chuboche la pen ke pirte adu go bia amoni to tumason ke chi pachan ke chi pabar
1: kala
2: de anke la su ke klem da malong pulote lang ek se nang li tum mo pen ni li pulo la ing tim lim bo ke chi puji pu lang dam pul de li tum ke ing long kok rok ing long er lok long ku long dang pen ne chu la song rong su rong bot si du anke pe ri ta bang teng chi te lang dam er pul te pinier ni ge yar so long du mu chol lo te ma sta prang prang la pu ave la so po si la tum lam ke ing chu che de ji bon pul son se moni tum nang pu
1: kala te ma
2: karbi atum ke alam ing chu che athe la tum ke a hem da ave a rita ave a pe ta ave a rita ave la pu son sta ili tum che lang se nang e pe ri a hemere hedi kume ki dat la pon le long tek te bu seta la lam along ili tum ko anakang chuma la ke lang dam at pul te a reng lo tum tan chu pudun de
1: a hok pet ik la
2: a se la lo ili tum ke che pa don che para ji pulon te kumar phan se kachepa don po ko mat pan ske chepa ra po ko son son lo ke che hang po he mi si pulo te ko son lo ku ri si pulo te ko son lo ar na ma pan ke ko son lo ke hang ani pe ron pan te ko son lo ke

0: Colocaram na banda.
1: Oh.
0: Que era logo da Dau, bubo. Dai.
1: Oi.
0: Inglês a banda longa
1: Oi,
0: era.
1: oi.
0: Vai ver lá, inglês longa era zona que
1: Cala.
0: eu te dei. Dai, Dau, por cima que eu te dei. Dai, art. You art, por cima que eu te dei.
1: Cala, cala.
0: Lembrei, Arnam nang ancholo, por cima que eu te dei.
1: Oi, oi.
0: Oh, Arnam nang li ancholo, por cima que eu te dei.
1: Kalang,
0: Yang
1: kalang.
0: nak cari lam tek tek buat ni aku pula pergi.
1: Kalang, kalang. Ni. Lalu. Tangti la arlo sumaratum. Apu apan apisar apan apu pinso anatu. Nang li sehang nang ima nang sehang nang ima. Te
0: Nang li pulu
1: acikle.
0: lagi.
1: Acikle pan ke nang li pu mati.
0: Acikle tu nang lilo, apu tu
1: Oi.
0: nang lilo.
1: Oi.
0: Hala, bihe ke kau ke? Jadi ni ni aku ke pupu he? Tak he mari cuci duntang lo napa? Kerja duntang lo pulu tu lagi nang li pahang nang vek pulu lagi.
1: Ipo pantah di.
0: Napo pantai pisal
1: Oi.
0: muka ninggir tu mandi langsung sih hang kian teh
1: Kalang.
0: bah ini so busi ni nang ku hang long lagi kian teh ta armo po pen armo pi
1: Oi.
0: acik le aron pena ga osa bang ke pulon teh hala osa po pen armo hang long le misal lam ne bang ti so mati di an ke an ne so po bang terang pisi ke bang
1: Oi.
0: hala soa Ate nang pi ape bang ini armu pili mo ti ke
1: Galang.
0: cerona teng
1: Oi,
0: teng
1: galang lo.
0: ni te armu hang long ring ni ni mo hang nang ni hal
1: Eh.
0: te ik sin hang nang ni
1: Oi,
0: lang
1: oi,
0: liang ta armu buke la kur ke prek lu pun dulu ke armu hang long
1: oi.
0: lam
1: Oi,
0: ke ni ong sa asup pi bang sin ni supu bang van mo tadi
1: oi.
0: armu bang long le ong
1: Oi,
0: sar pu ta
1: oh.
0: la sumar nda pe po song to la te lu te nang li pu hang le
1: Oi. E tang tila arlu suhi jana tum nang li ke cehang nang yadim do ik malah ho.
0: Do la se la amri along gela pu an jek jek serong kang apel teri li ju teng lo pulon te amun pie bang ani pie pan nang li bu ka non ten ni ni pi ni upot ma ni sar ju dam long lang ar ju dam long lang amun pie man te nang li bu ji
1: Oi.
0: ta ge aro so he jan lage pu
1: Oi.
0: te la matha pla po mo pen pulu mati kar bi
1: Oi.
0: jikrong jo na alu lu da kar bi pul te la puna je ho pula so ka matha bang a puchi tha te tum pul te polo galing
1: Kala.
0: a po phan le papa mami pu pu pe mami da di pu pu pe te mal phan lo pu po
1: Oi.
0: la poson a mentality pen pulu te la ke kalang ba
1: Oi.
0: na la
1: Entah ning pining su lah ke nang liga cehang bang avedi.
0: Neng pining su te nang li chang me sita mu pen pu sona ma tha pla po se na arlo su ane jan te nang pu la chang e nang pu la padam
1: Oi.
0: jay la pu pina sta binong ke nang li la chang te ker tang te
1: Kelang, kelang. Oi. Tang te la arlu soa bang apinan api apan kuri si wet pulo te pi si hang dun po man ni sar pi si hang po. Alok hai ape apan pan ta hai.
0: La so lam bulun te le ne arta do ko lo po ni so po de lu mo te di ne so po so po de lu mo te di ene ni su ben la bu la mala on sar a so pi ni mun pi lu mo te di
1: Oi,
0: ne on sar ka so po de do
1: oi.
0: ala so po ba so pi de do
1: Oi.
0: e me so de pan pi bu hang lo ba ni te a pi na ri ku ru si vel ni na ang tu
1: Oi, ing ding ko an ma seta.
0: a se ta
1: Oi.
0: la ve ya ko do lan ne ne on sar a so pi ni mun pi
1: Oi.
0: mon pi bi de lang
1: Oi.
0: mon pi ke lagi sepuh pan wan mi ni sepuh pan de lok hai di hang bang pan bru de lagi ane mate mon pi bi mate
1: Oi.
0: na se mo pen ke
1: Lalu.
0: ceng yo ke nang ni pu si pu na se ke nang li ni li pu si pu ste na ceng ki bom ni su ma nang pu sang hang rong lo
1: Oi, dah kelang lo. Kelang lo.
0: la se ala kar ju tum ta pi
1: Oi.
0: ni la tum ko sona jalo jo pu la sam ta de ji mi ni
1: Oi,
0: na se
1: kelang lo.
0: paklar dal mi mu asu
1: Kelang.
0: mar mon ke nang pu si hang la
1: Oi.
0: seta abinong ke nang li pu cha hang mi kong
1: Oi.
0: se ni su ro so nang kur jong se prek dak pu te kala cha ni kur pi nak pu te ni su te ni li pu cha hang mi la no
1: Oh.
0: na kur prek dak pu se
1: Oi.
0: nang ni pu chi pu sa je te ma ka
1: Kelang, kelang.
0: ni
1: Kelang. Di non ke karbia tum ke nang ne nang li ne li ka chehang ke arona teng dam vet tang te non bang ki inut ar leng ki the kur i si vet puten nang se hang i manang li se hang ik
0: Kur
1: pola
0: si
1: bang
0: vet
1: ke
0: tenang pulu lagi.
1: jong her leng ki the se
0: Jom
1: ta
0: hair lang test tak. Kur si vet pulu tak.
1: Roy
0: Kur si vet mana nang lipu ke hang nang ni lagi hang li lagi.
1: kelang
0: Aron je lagi.
1: kelang
0: Sejak halah bang pan ketek dun Hindi tum long ketek dun. Penaya ahomia tum long ketek dun. Nasi nang lipu hang nang ni lagi kecok tu se.
1: Noi.
0: Nang pupus telah kali
1: Oi.
0: kerbi aron. Ek pulu tak kur isi pulu tak. Ko anak pusarang deng mah ko an besok nang sejipu ini lagi.
1: Oi.
0: Kecilir di mana bilang
1: Kasi lir di ma be hok pet inglo. La hen lokar juga tung na alam
0: ah
1: iglo nang
0: ah
1: ciru iglo nang lipat.
0: ah
1: Dang te

jeng kha ke se sa tum kilo na lun ni tum ke thama apin po po ar jek long tang dera phi lun che to ang deng along pen ki jut si alun ar jek sinang hara ghat ke se atum kilo na lun alun alam the la ke natlo ne pharman tangte ar jek sinang

sem soning ti kilona lon sin tu papusi than kang pu arjik long tang da phi adun tu alon arjik sinang sar the rong pi kilona lon alona lam the lake e mek ta reng at ino arjulong at bonta jakong avedet tangte bharat adet ha ningkan pharo kre sirkep replikep ratroxi pe non pu an badu atum le nang charita me nihang nirep asamahawara long kheiso atumaphan ke tangre

lapu anapor nang litum sarthe rongpi kilon alon arjuik longtanglo karbi lirmi alona jaimek angdeng alongpen kijutsi alon arjuik senang pansing kro kilon alon alona lamthe lake nikai aloti along nangphan nangka chetong bangso alona longlun se pokilun ke lapu henlo ningkiduk pen aning ke hanganim sopia phan birta ka chen la pen ka churu apu thaksi lun alam the paledam nikaya lotia long malom sovet apor nang phanang ka chetong long pusitame ke long nang jia kang hon an ke ni long lo la pen nang le nang o te kang bu pusitame isi hir jumi asan se chela khadam lo pusi lun se po lun pena jok pa jirmidam tangte arjik senang

0: economics do iglo lapen to education ketam tang hon bang geography department do iglo monda me kachali apai kaduri ga chok non amar ke non afar man mang e pa be pon ing that ami ke bang jilang hon mangel mang da ko pothot reintroduce to japan ke matha pon to
1: labang so college long kola so subject long mang si kachali apai ke ong la
0: pang bar dam bol dang de chingbar koi kai si do ing ji lapu pol science english lapen history long mangge cherai koi kai lapen la so long kichu ma mangge la economics along bang athe moni tom las bang so apothek a mindset up sab so prek chatu ar sa long bot a kisung ene la son ke matha tom do jo e la si la mangge mi oi he mon ta mi non ki do bom ge la poson lo
1: pen an ke boy det kachar li oso mara pia po tum oso mara tum phan ke bang deng an pachar li pen pasang kok la poson si ki ong la sinang li hin pen than e jima non lirmia kai ke akang tuyang dengan kacalita ke nang sot lapen awar saya puthak hanijima
0: lalo jasimet remote areas mate rong atokan do langdang bola tangte la bosona bang phu made abang phi made osomar lo charle somar tom drop out students penang to do lo se hi pen ge isi awareness program ke pa do ponda ke nang sot ile to pan kacharli amo kopi silong ji mala pen ko ana ke nang sot ma la haita thanmum ke nang sot ate yong dong a people to mangke hala so alang tum mandia kai hut ka duria jok ka charli ka vira sona do
1: kala
0: lason putang de isi pir thelong ko bisi ke do bomala so ka chini da bidat po la pen exposure manga jum chat po la sil ha yapu thak che than chimu la pen guidance bang do bek nang ji ma de ka chini tum ta me than me athe ka chini son anda ili tum chini chot po bang chok ta po la ke la so bang ge ka prek pan ta me than bum pen si puthot dam rap rap ma de paprang rap penang po athe non kai ke competitions mari competitive akai kachali ma ge nang sot la si la pen son si da ma de ki ong dung a kole salong ge la concessions mo do ma te la ki do ke la ma de bpl somar ma de family tum phan mang ge si anam jum chat pen admission knn ma de ki pp la son do do si la ya puthak ta me kachini ke nang sot ta me ke pan pachali chot pen si higher studies charli lidat pu bang chok chelo athe ko an ma ile tum kachali kang dai mate ang song ang ding lit li un idat pulo tang de idum ke matha ta lan si mane ko son lo ington pon kok mane chipping peta son tak tak po asi athi pir thelong ke kachi ni nang jila pen kachari nang ji information ke do ik pekla la si la hai pen ta chipping pet ason si do ikok po la si ana tin na pie poton ta la hai apo ta ke matha ke nang sot athe non bang e advance pek lo hako ko ason ke matha doko ke chokche apora teng tak aka chilara ke nang sot kalite aporang lipan aphina bi koki la hailo
1: la la penan also maratum bangke la class 10 an charli po la pen pass det pulate higher secondary an charli chot amase penan also maratum bangke charli reta nili thang ta choklem tek thelo pu aka matha tum du pik lasi nang li hala tum phan ko pilo nang li hin pen pc alang li tum phan than bachini ji
0: ki ong dung atom ke a mindset ki la poson sin to je golf job le long le pulo tang de kachali da ko pial le la so tang de kachali ke golf job ke long ji pase charli chot la pu ason si man thu de lo jo la si la so a mindset bang ge non apor ile tum kachila ra ke nang ik sot lo te golf job ke anu tin long rep ji puta pun e
1: pun e kala
0: athe opportunity span hala ke nang ji bang putum penang do opportunity span ge jump pick po isaralam isi long post klang lo weekend klang lo pocket la so long dong si suri si amulo tum dong si jognun butang de ki ong dong tom ke tak men si jo gopen jo pen ke chetre club mate long le dar la son si na man po la si la so pen ka che pa jok ji pan ta me le tum along our sai penang no ke do la son si pmky talo pmkyv talo la ta isi skill development moneta tom pan getting our sai ke than ki mum la hai to pon pon la son si electrician da dolo la son si mobile la hai repairing la hai course da do nili mata ke tam tang 2017 na senkan en iglo la mobile ko son si repairing ma la si la son penang ni skills do tamil la hai skills apo thak ta ile tom kachini ni toma do ek peklan la si la hai information a prangsi ke long abang a ke nang exot la son si nolam ke value idat to ha mate pickles customer even cheng log la hai chukang ti punon pena ana son do la si la hai ahin dai ile tom bang explore nang ji langnam bulu tang non ke ile tum akhe ke ministry ma puthak si chini chora jok la hai aka prega adi prime nahi nan ke bang si chera la petela di posi chera la bulu tang te hala so ka charli ke nang so criteria teng pen che tong te po mate la so a diploma ga via jok bang si ile tum opportunities ta me nang thi ik lap ti tilo la la
1: non akai la ke la po an si ka advance lo AI puta me non ang klang lo

0: Bên ý tụm chữ thân bom là cái đầm rạp chôm lo
1: adun thu lam the nar ju tik la ki hai la ke lo charli o somar atuma phan lo ke charli hin la pen kaprek ke charli asaya mu along ke ma tha ok pran man de mental health ki mi mi ajoini ko an pati ku dun thek iglo than bodik tha
0: lo ke charli atuma phan ka tikuk the pik chenam jong si kamatha au ka pran mi medat ko thong ki luka charli asomara tum sitame atheke luka charli along ili tum lang damlo pulotang ke ningga chibi neng ji ason sai se ajat ason sitame la si jong si nang li ke matha awa pran le me me lo pulotang ke nang li skula hem long luka charli apot sitame nang li ninga lu chibi thik theda ji la pen nang li exam apan ka prepare hut sitame nang li ka charli concentrate mate nang li hatak nang li ning biwet thek theda ji nang lika matha cha kong jong sia ve lo pulo tangke la si inut a student mate luka charli aklim somara tumo phan mesana result nang ji pulo tangke pipu atum lapen thanbang atum sitame mental health a puthak sitame li tum langdam nang ji labang su a student a phan kupusi kamatha a ka pran ka pa mewer ji ma ka pa bob beta ji ma bangke matha dam nang ji jong si class ki dun ke regular ta hailo la pen tuition hewi ta duta hailo sitame jong si alang li kamatha o ka prana bang mental health abang a issue dulop lo tangke concentration sa avdat po pot alang li abang a productivity bang avdat po la son tha thaksi lo ka charli aklim sumar atum lo ka charli putat kalilo ason ason kapathu along klam along pusatame la pen creativity punon kilun ke kanana thu punon sitame achata na thu sitame effect thepik kapana hok thepik atheke nang likamatha awapran ne memelo plotanke nang lik khela dula pathu long sitame nang lining awida ji nang li kai ning ke hang pick pen nang lika chapaduk un pick abang sitame nang li chapaduk un eta ji nang li apor gi chi pipo sitame nang lining la pen nang likamatha bangke hala dak chi biune da ji
1: kala
0: la son thak thak si kumat ne ke kilun ki kana ning ke hanga tum sitame men men alang li tuma phan labang so ke matha o pran nang pano hok lo pulo tangke nang li phan nang paluning tung te da nang li phan nang pakaning tung te da nang li phan nang pa bor ing tung te da ji
1: kala
0: nang li mithanga hemalong munita mek ang den pen hiluwing ki du sinang li ning hang ji just met pet ke
1: e bang ke la dak se de kok bo se tami ning bang ko na ne de kok
0: kalang iklo nang li bang ke la dak de kok po sita nang li ning la pen nang li ka matha bang ke la dak avedet po nasi nang likamatha pen lap nang libang arpumba bangke atowar kaprek kaprek sidam ason sili tumchi theklong po
1: kalang
0: lasi ajata filana thusitame kamatha go pran le memilo pulo tangke productivity bangke avelo ili tuma result bangke thekdam long lelo
2: tangte la katiki kang hoya tum jasemet kela rongrup arat atum copy psychological issues mate kematha ok pran akisung du memilo than ponik tha
0: kachutiki kang hoya tum sitame kamatha ko pran ka hinodam ilitum ke thekdam long jasimet lake alang litum ke full time cultivators pina ka potsi alang litum aning ka chit henai ke alang litum ka chutiki ka chong hoi a products
1: kala
0: la hala hinlo nasi ilitum ke thekdam long aning kan pen lotang ke alang litum ke matha teng pen alang litum ka tiki ka chapadu ka teng pen jong si athe long le datlo pulotang ke alang litum aning ki duk ilitum thekdam long nasi ilitum ajat kapre ka long sitame india ta long sitame litum arjudam long titi
1: kala
0: farmers suicide pulami litum apran chipa virta litum arjudam lo pulo tanke la he hui apu thak kachini dam de potlo la bang so depression apu thak lang litum awareness ka ve pot kachini dam de pot atheke kachuti ki kachong hoye tumke alang litum kachoklem kachodam la bang so athe pensi amethang hem chiparing lo lapen asomar aphan lupa charli lo lapen arniwang lang litum kinang jia son an sitame labang so sai pena jok selang litum phan kya to war wan pilo nasi inu to munit madu munit sitame a profession tin along lelang damlo pu sitame litum thek damlo ji alang li ke chu claim asai ting pena lang li phan a reward mate anong nam long lelo pu latang ke alang li phan kamatha duk lake long vek po
1: kala
0: mute ilitum rongar lubang ke chinidam te bang ke rongar lubang ke depression mate just met pet ke mental health apu thak ilitum ke kachinidam kompik la kachithan kompik la apot si alang litum amina phan labang so kisum pen kachapa jok je phan atwa chinidam de dat
1: kala
0: la so pot si litum

0: rong rubar lu lang dam lu pulatang ke penan su kachar bu asumara phan kapanu lu kachar li amu ki toy tun thek the la pen rakia hormu kirim kangri kangkrang pen hem kewang lai hui ke labang so thelo lai hui asin il tum thek dun long lo pulatang ke il tum matha dun melo alang litum kachuklem kachu dam along kupine katikuk du tanglo la pena jok alang litum akamatha chakong aning ka pasiksak dutang lo kamatha chakong ki bob hedi lapensi la kamatha o ka pranabangke panahok tanglo laili tum thekdam longji
1: tangte la bangso kematha kisung mate kematha ok pran lapen depression pen lochalio somar lapen katiki kang hoy mate madu obang phu obang phie tumta koson si kematha ka chepa jok ka chepar jang ponpo psychological view ahin pen thar ponik tha
0: shurupar piklo la bangso akar junili phan kipiponopot atheke labangso aputhak bangili tum anutin stame kachini nanji kenang sot lokashali aklim somara tum punon kachutiki kang hoi punon lapen anutin pirthelong achithe kidu pu munita tum anobangke labangge kachini nangji akenang sot lo lasinang lui karjo teng pen kimatha o prana phan kuson sili tum pamepo lapen kamatha kidu kelak pen kuson si chapanchok po pu lalang dam lo putang ke aprang si ke kimatha o ka prana phan pamiji lapen che par jang ponji putang ke aprang si ke mithang phan ka chichi ni helo ke nang sot nang li ka matha pen nang li o ka phanang pan hok lo ma pan hok hema puke anut ka prek amun ke nang li phan chini dun de
1: kala
0: nang li ka matha lo ke la se aprang si ke nang li mithang phan ka chichi ni nang li ka matha pen nang li o ka phan phan pa phang nu ma lapen nang li kama thap na jok nang li kidam atuar chok ma chok chema lakin nang li mena si chi chi chini pot si a phrang si ke meta long pen si pangching pon po lapen metha nga phan ka ching hon laga ke nang sot lo nang li mena phan le nang ching hon thek the lo pulotan ke nanut ka prega phan ta ing hon thek the na si a phrang si ke metha nga phan il tum ka ching hon metha nga phan ka ching hon pulotan ke apora teng pen ki chuki jun lapen kimatha long sitame ilitum kachi control iyo ko phana pan hok seta kimatha bangke ilitum an tin sitame matha thi that nang ji nang li phan mek nu nang pachang thik the a kimatha anu tin sitame a kai long ke kimatha kisung te litum phu lo break jam de anu tin si ke jetong break jam lo te bon sitame ilitum a jata kimatha kisung le do sitame hala so kimatha kisung pen ilitum arni paning ve nang ne lo pen la bang so kimatha kisung pen arni pang thang inang ne ekena sot ke la han lo lapen exercise klem nang ji nang li jong si chichini lo nili akamatha kisung pen nili ok phanang phang nu lo nili isi akamatha kisung nili phuar lo dober lo chepakak une dat lo nang dun ver lo
1: kala
0: kichu ta chu thek the jun ta jun thek the lo pulata exercise nang li phanang rap po lapen walk ke dam nang li anuwet se tame nang li hong dam non walk dam non nang li anuwet du joy ri non lapen nang li jirpi jirpu pen chingki non lam nun che thando non nang li akinang sot ke nang li hala bang so ka me thak ki du a son pen nang li ke attention se ka che divert nang ji la si nang li hala bang so son of han ko ko na ke prap ma nang li ka teng ne un la pen attention ki pipe hala hen lo nang li phan akerap ke the nei ke la si nang li family tum pen ching ki non la pen nang li close mu chat jir pi jir pu pen chi thano
1: kala
0: la hen lo ke nang sot ke la pen akinang sot nei ke ili tum ning ki the ka chi pi se roi anu tin se tamili tum chichini lo ninge thepen si pino aphanta ilit ming hongcho la son thak thak si anu tin aphan se tamme ilitum don rap ang bong punon jir pi jir puang bong punon ilitum chilang dam lo tangke kumbat ne bang phu bang kai ke kle mateng son alang likali that ilitum amut se tamme chilar ilitum thek dam long lo kai kang ne kang ni amuni se tamme nonalom ak prek ilitum thek dam long lo
1: kala
0: anuwet du joy ti ti lason ilit thek dam long lo plotan ke iltum interest nangi kupido pot ma jirpo pusitame iltum direct ba indirect listame alang litum ban involve pon nangji iltum society along itum friend jirpi jirpo a kaching room along alang litum phan pa ok pon nangji lapen just met ke alang litum phan kai ke sitame alang litum akamatha hilwing sikedam lo potsi halabang sa kamatha ka hilu phan ilitum non present state along chiban wan undang je lang litum phan isi simple technique ni lipudam lo pulatang ke alang litum phan kumat ne kamatha hilwi litum group along sitame thek long lo pulatang ke ilitum inki pame pen alang litum phan alang li dungarai ke dukopi pima ilitum arjume nali jong si kumat ne amuni phan la sona kamatha hilwi

0: mental health phan kimi iltum ang thek thek dam nong ji a theke nang li brain up han nang lila kopi ma ke tok la pen nang li kopi ma kach pur hi dam di hala bang si register dam po la polo tang nang li ka matha hala akisung pen seta me nang ke ban je phan nang li iltum brain tum la tum seta me nang bor idun po athi iltum thoughts ke iltum kopi ma ke tok la si nang ka register dun puli tum ka tu ta chini dam kumatne amuni to bang ke depression ke dam polotang ke kupine ason alang lima tha it po du
1: aha
0: isi pot ma tha it pen jok se alang liki phu ke di la son pot se alang lika ma tha phan si ka che lar nang ki du lo
1: kala
0: nili la bang so kisung ki phu ke normal di nili la pen jok vik ji nili long la pen ka che dan una ja kong du punang limit hang phan le nang li tok te pu se ta me chiri side lo nang li mix se lok het pen nang li chiri side bomb di nililong labang supen ki jog jaya kong du punang li jong si recite bomb pulo tangke automatically nang li phan nang li brain along la si nang register je lalo la si brain rewiring person la hedi
1: kalang
0: lalo ke nang sot ke
1: kala me pig alam lo ke hai choroi pig lo ke hai tang de pini ili tum mental health mate ke ma tha ok prana puthak pinang lam the ki ili tum chithan pon iglo wapichitame aporalam ta do eko pot piniki studio ghuria pota ke chau iklo polsi iletum chingki thanmangke lapan ponle ington pon iklo na nali lapona sai ki ang bang pen pusitame aporang chipi pen iletum studio long bang pen ke matha ok prana puthak mate mental health lapen depression alam the puthak mesen mesen alam the nangke thangna pot chorek piklo lapen nali sitame muki bangji ani talan sasi paprang thekje phan ar nambari thile I heard you mena papi dan thi ikbomlo na puthak nali phan suri suri kadam nam pajer iklo kadam